tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

Supportive ka naman lang natin. Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat. La para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron lang. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman.

0: OCWL para sa karagdagang detalye sa aming mga promotions. Borrow or not to borrow, borrow only if you can repay.
1: Ang kuro-kuro at opinyon ng programang ito ay mula sa kanilang hosts at sa kanilang mga panauhin at hindi nangangahulugang opinyon din ng stasyon.

0: Yeah. 37 years at 17 minutes past the 8 o'clock. Sa ating programa. And let's call on. Ang ating kasama, of course, all the way from the Philippines. Parang nakatodo yung ano mo, yung aircon mo, naka-green eh.
1: Minigilaw ako.
0: Kasi sabi ko, uy, parang nakatodo yata yun ah. Okay, all the way from the Philippines, take it away, Tita Carrie. Parang mas malamig pa yata dyan kaysa dito sa studio ah.
1: Yes, ayan ako, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan, Diyos, marinabanggi sa inyong dugabuas, na imbag nga rabi, kada kayo amin, masanto siya labi, itse kayo namin, maya pa bengi, kay kayo nga, good evening, at salitang Arabic, masahal care. Buenas noches, señorita, señora, señor, es muy poco poco, es muy tanggal di koko, no puede grabo, porque grande ba, strawberry, armalite, prakatakatakatakatak, nung kaputol, buenas noches, buenas sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, TGIF na naman po. Thanks God, it's Friday sa ating mga Dabar Cats, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa, overseas Filipino workers around the world, saan mang sulo kayo ng mundo naroon ngayon. Good morning, good afternoon, good evening from Cainta, Rizal, Philippines. Ang inyong Tita Carrie.
0: Oy, pagbati natin kay Miss Evain Sek. Ano bang pronunciation nito? Sedkay. she's actually watching us from Palma de Mallorca in Spain.
1: Oh, Spain.
0: Buenas tardes, amiga.
1: Oh, mama.
0: Mama ano?
1: Mama mia.
0: Pagbati rin natin kay Tita kay Tita Helen Caimo, si Maria Marilu. Hello po sa inyo.
1: Si Tita Luz Peñaranda.
0: Yes.
1: Si alamat na yan dyan sa Hong Kong.
0: Sobra ka naman.
1: Alamat.
0: Si Lynn Solis, kasama rin po natin kagamo. Tita Agnes, si Jolene. Hello po sa inyo. Si Risa Hudtohan. Hooray! Congratulations sa PTS. Tita Shoni, Tita Alpha, kasama rin po natin ngayon. Si, miss ko na ang Hong Kong, especially mga Chinese food. Oh, si ano yan?
1: Ay, ako, dami mo mamimiss
0: si
1: ang Chinese
0: Evain
1: food. Ako nga rin eh.
0: Mm-hmm. Pagbati rin natin kay, sabi nga Tita Alpha, si Tangkeri, Tita Luz, Tita Dory, kasama na natin si Tita Malen, si Merce, si Pearly Cabradilla, kasama rin natin sa gabing ito. At, buenas, sabi nga ni, ano eh, ni Evin,
1: yes, buenas
0: tardes, amiga, mi amici. Sa araw na ito, it's a Friday, and it being a Friday, nako, Dita Kerry, sa Sunday, 36 degrees oh. Dito.
1: Wow, kakaingit naman kayo.
0: Oh, ano, kakaingit ba yun?
1: kami dito talagang ano, wet talagang dito migil ang ulan, buti na lang good news yung pinangangambaan namin na baka pagising namin baka, pero mo kanina wala pang 5 o'clock gising na ako kasi nga ninenervyos na baka mamaya tulog yung mga kasama ko,
0: umakit yung tubig,
1: ulan eh. Kaya pa naisilip sa bintana. Awa ng Diyos, as in, walang baha.
0: Wow. So that means effective na yung ginagawang...
1: Yes. Yung ano ng Marikina River, yung ginawa sa Marikina River, mukhang...
0: Effective.
1: Ano, effective. Mm-mm. Ang ganda. Yung makikita natin ng mga ganap po ngayon, makita nyo sa social media, kung ipapakalat nyo yan, even yung mga bridges na hindi natuloy, na yung pundasyon lang, ang dami na ngayon na ano, sa mandato ng Pangulo na tapusin muna lahat ng hindi natapos.
0: Dapat yung mga, ano tawag mo doon? Yung mga, ano tawag mo doon?
1: Pundasyon.
0: Oh, yung pundasyon. Dapat doon ni pinapako at inilalagay.
1: Iniintay nilang ano eh, di ba? Nilumot, tinanuan ng damo, ginapangan na ng mga... Tala ng mga ano dyan, kung ano-ano. grabe. Tapos, kung hindi pa na ano itong mahiya naman kayo at mga ghost project, talagang ano eh, ngayon makikita natin pati yung pagbabago ngayon, no? Sa pagbibigay ngayon ng budget sa GAA. No? Sinigurado na yung susunod na mga budget, hindi naman pwede yung ginagawa ng ano ng mga congressman at senador sa ano DPWH.
0: Wala na 'yon ano.
1: Yes.
0: Magiging rest ano na daw 'yun eh, yung mga gagastusin doon, magiging gagawan daw ng mga water parks. Kasi kung baha daw, gawin na lang ng water parks. Ginawa
1: and na. At saka ngayon, ang matindi ngayon, gumipad yung ano, yung mag-ina.
0: Oo. Nandito no? daw eh.
1: Yung mag-inang legat, dyan muna daw, bago pumunta ng ano.
0: Ng France. Hindi, magkikita kami bukas. Dadaling ko siya kayo doon sa ano, sa Catholic Center. Para mapagsabihan ni Father June.
1: Paano mo na rin ang holy water?
0: Ay naku, hindi natatablahan yun.
1: Hindi kasi, alam mo sa totoo lang, dun po sa ano natin, dapat pala sinasabi na ni Ombudsman Remulla na solusyonan sana kahit papaano yung mga problema natin sa ano dito, sa kuryente. Kung nasunod lang ng tama yung ano na yan, yung solar energy. Na ibinigay sa ano sa congressman na yan no na anak ni Senator Legarda, na imaginein mo kabata-bata wala man lang experience sa ano, ginapang nung nanay para yung exclusive franchise mapunta sa kanya.
0: Tsaka yung valuation ng kumpanya 1 million sobra naman yun oh.
1: At tsaka sabi nga ni Ombudsman Remulla ano siya, hilo? Siyang may-ari ng araw? Magpa-ano tayo? Diba? Para magpapaalam pa tayo sa kanya doon sa nakasaad, doon sa franchise. Grabe. Ito pa ang isa. Para lang ma-update yung ganap ngayon. Yung apat na ano sa 18 na Marites, na mga Marines.
0: Oo, mga nag-backout na.
1: Yes, nagano na po ng kanilang ano.
0: Ano kaya reason nun? Ano reason nila?
1: Ano daw, yung pangako daw sa kanilang 2 years, bahala sila sa ano, hindi sila magugutom yung pamilya nila, no? Tapos may perang ibibigay, no? Para lang pilitin sila na ano yun yung apidabit. Alam mo, minsan hindi mo na maintindihan eh. Ano ba to? Totoo ba itong sinasabi nila? Sino naman ang nasa likod nito? Di ba? Sa pag-ano nila ng salaysay nila. Kung minsan, di mo na nga maintindihan yung ano eh, yung 18 Marines eh. Dahil, ano eh, dagdag bawas ang ginagawa nila eh.
0: Hindi, tsaka hindi naman daw sila Marines eh, di ba?
1: Marites.
0: Marites.
1: Yan oo.
0: Sila. Hindi naman daw sila
1: Marites. Marites sila.
0: Talaga naman, oo. Hindi mo maintindihan itong mga taong to. Kanya-kanya grabe, kasi kayong interpretation. Huwag na kayong mag-interpret. Nakakabobo daw yun eh, yung interpretation. Di ba?
1: Alam mo, ang sinasabi nga ng na kung bakit kakasuhan si Congressman De Viste, kasi nga po, hindi nasunod yung ano, yung dapat na magandang programa ng gobyerno sa kanya. At nabigyan po siya ng sole franchisee exclusive. Hindi po panahon ni ano ha? Hindi po panahon ni PBBM. Panahon po ni Tatay Digong na naibigay sa kanya yung sole franchise exclusive lang, walang iba.
0: Ay,
1: sa kanya
0: ako.
1: Lang.
0: Huwag na muna natin pag-usapan. Baka mamaya nakikinig yan dito, kumatok pa dito eh. Humingi pa ng oras niyan dito eh. Kasalanan ko pa. Magkikita na ho kami bukas. Papaalam ko na lang sa inyo. Baka naman ay magpakuha ng selfie. So wala akong magagawa. Sabi ganun. Joke lang ha. Baka mamaya kumatok nga dito yon. Hindi, tsaka hindi tayo nasa demographics niya eh. Masyado silang magagaling eh. Anyway, sabi nga dito ng mga ating mga tagapakinig eh, pagbati muna natin kay ano tawag dito? Kay Andrea Perez watching from Bremer Hill Mansion sa North Point. Si Tita Vilma kasama rin po natin. At meron tayong kasama taga Saikung. Nasaan na ba 'yon? O si Tita Rebecca Concepcion nanonood sa atin ngayon.
1: Hi, Nanay Becky!
0: Okay, hello din kay Rose Gaspar na nanonood sa atin all the way from Saikung. Sabi nga ni Tita Agnes dito, according to Trillanes, cancel na niya ang kaso na sinampa doon sa apat na sundalo na nag-recant. Oh. Si Tita Gracia, sinolo po ni
1: Leviste,
0: Tita Kerry, Kuya Mike. Wala nang bidding. Eh, wala kang magagawa. Talagang ganun yun eh. Anyway, 8:28 sa ating programa. Sino ang ating letter senders sa Loving Leo?
1: Ay, si Eduardo.
0: Lalaki na naman?
1: Yes. Natutuwa nga ako eh. Sabi niya, si Eduardo daw siya, in short, Eddie.
0: Eddie. Nako, Eddie. Mukhang may... Si Eddie, ma-de-develop ah. Eddie. Okay. 8:29 sa ating program. We're gonna take a break. Babalikan po namin kayo. When we come back, it's your lovingly yours, Tita Kerry.
2: Metro Plus Weather.
3: It will be mainly fine and extremely hot over some parts of the New Territories in the afternoon, and there will be some isolated showers and thunderstorms later in the day. Current temperature stands at 31.5 degrees and relative humidity is at 64%. Please note that the very hot weather warning is in force. The outlook. It will be extremely hot persistently in the next couple of days. Temperatures in some areas will reach 37 degrees or above, but there will be isolated showers. The high temperature weather will continue midweek next week. And that's the weather from Metro Plus, your connect.
4: The Chief Executive's 2026 Policy Address public consultation was launched.
5: Over the past 4 years, we have listened to the public, rolled out various measures, and delivered results in economic growth and improvements in people's livelihoods. I welcome your views. Let's work together to write a brighter chapter for Hong Kong.
4: Visit policyaddress.gov.hk for more.
6: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya ano pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.

0: Ako po si Michael Pangilinan at nakikinig po tayo sa Lovingly Yours, Tita Kerry.
1: Balik po tayo sa ating programa. It's 8:32 and of course, tuloy-tuloy tayo sa bahagi po na inaantay ninyo tuwing Biyernes. Medyo this time after last week, wala ho silang face value last week eh. Ngayon meron ng face value. Please welcome ang inyong Lovingly Yours sa sulat ni Eddie.
2: Eddie.
1: Take it away.
2: Yes, dako na po tayo sa ating Lovingly Yours. It's me, your Tita Kerry. At kasama ko po kayo sa pagpapayo sa sulat na ito ni Eduardo. Yan. At syempre pa, kagaya po ng palagi nating sinasabi, no? At pinapaalala, lahat po tayo dumadaan sa matitinding pagsubok sa buhay, matitinding dagok sa buhay, na parang ang ano natin eh, pinagsaklo ba na tayo ng langit at lupa. No? Importante po, daanan lang natin. Huwag nating tatambayan. At manalig tayo, syempre, sa ating Ama sa Langit, ang ating poong lumikha. Amen. Yes, dako na po tayo sa sulat ni Eduardo. Dearest Tita Kerry, tawagin niyo na lang akong Eduardo. For short, Eddie. Taga-Saudi po ako, Tita Kerry. Ang misis ko po ay andyan sa Hong Kong. Kaya lang, hindi ko lang alam kung nandyan pa rin siya. Dahil wala kaming communication up to now. Kahit po sa Facebook account naming dalawa, naka-block na po ako. At parang nag-iba na siya ng account name niya. Wala na po siyang nilagay na picture, kaya hindi ko makita kung ano ang ginagamit niyang name or account name niya. Ay. May anak po kaming dalawang babae, Tita Kerry. At nung nag-stopover po ako dyan sa Hong Kong noong 2018, ay nagpunta po kami sa shop ninyo noon. At nakita ko po kayo. At nang malaman yung taga-Saudi ako, ay nag-arabo kayo sa akin. At sabi ko sa inyo, sway-sway lang ang alam ko. Mapikalam katir. No? Ibig sabihin, konti lang ang alam niya. At laking tuwa po naming mag-asawa noon na kinausap niyo po kami. Nakwento niyo sa amin na mag-penpal din kayo ng misis niyo gaya namin ni Malu, my wife. At nagbiro pa nga kayo sa akin na magbaon ako ng panty ng asawa ko pagbalik ko ng Saudi. Ay nako, sinabi niyo po magbaon ako ng panty ng asawa ko. At yun ang isuot ko. Ginawa ko nga po yun, Tita Kerry. Tatlong panty ni Mrs. ang dinala ko. At mas maganda nga pong gamitin kaysa sa brief. Ay nako, smooth ho siya, Tita Kerry, and very tight.

Aray ko. Kaya nga ho, nung umuwi ako, nagdagdag ako ng dala ng panty ni Mrs. Dinamihan niya na. Gaya po ng sabi ko, Tita Kerry, may dalawa kaming anak na babae. At malapit nang matapos ang panganay namin. At ang pangalawa naman ay 2 years pa po ang bubunuin. Pati ho silang mga anak namin ay naghahanap sa kanilang mami. Dahil wala rin silang communication. At ang huling balita po noon ng kumari namin na kasama niya dyan sa Hong Kong ay parang na-terminate daw po ang misis ko noon dahil sa utang. At may tumulong daw na matandang byudong Chinese na lalaki. Dahil magaling hong mag-Chinese ang asawa ko. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa kumari namin na nagsabing pinakasalan daw ng Chinese ang misis ko. Eh paano mangyayari yun? Eh hindi naman kami naghihiwalay. Hindi kami divorced. At yung kasal namin, hindi naman po annulled sa Pilipinas. Hindi ko alam, Tita Kerry, kung totoo ba ito o hindi. Bakit bigla naman ang desisyon ni misis ko? Wala naman kaming pinag-awayan o pinagtalunan. At ang alam ko noon ay nagbabayad siya ng utang niya dahil sa pagtulong sa kanyang dalawang kapatid sa Pilipinas. Hindi naman problema yun sa akin. Very supportive naman ako sa kanya. Kahit nga sa pag-aaral at gastusin sa bahay ng mga anak ko sa Pilipinas, akin pong lahat yun. Kaya wala po akong ipon sa totoo lang, Tita Kerry. Dahil dapat ay magkatuwa nga kaming dalawa sa lahat, wala siyang narinig sa akin dahil ayaw kong mag-away kami ng dahil sa pera. Pangit nga ako talaga yan. Yung mag-asawa nag-aaway sa pera, naku, huwag niyong gagawin yan. Pwede ho bang mangyari yan na makasal sila dyan sa Hong Kong ng byudong Chinese? O kundi man, baka nga sumama na nga siya para lang makaahon at maging residente dyan. Tanong ko lang po, Tita Kerry, automatic po ba na magiging residente siya dyan sa Hong Kong pag may kinasama siyang Chinese na residente din dyan? Lalo na nga po at Chinese. Pwede po ba akong magreklamo dyan sa Hong Kong na ayaw ko namang gawin? Baka siya naman mapahamak. Kaya lang, masakit ang ginawa niya sa amin ng mga anak niya na wala man lang siyang communication sa amin. Parang pinabayaan niya na talaga kami. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko dahil gusto nga ng panganay namin nahanapin ang mami niya dyan sa Hong Kong. May nagsasabi naman na nasa Canada, Canada na si Mrs. Pupulol ako. Para ang hirap noon. Nasa Canada na si Mrs. Yun. Ay. At nag-TNT na daw doon. Bagay, may kamag-anak siya sa Canada, Tita Kerry, na pinsang buo niya at buong pamilya ando na sa Canada. Pwede rin hong totoo yon dahil nasasabi niya yon sa akin noon na gusto niya magtrabaho doon, maging residente din sa Canada nang makuha niya kaming lahat at doon na daw kami titira gaya ng pinsan niya. Ang mahirap lang nito, Tita Kerry. Kaya sumulat ako sa inyo na baka sakaling nakikinig si Malu, my wife, at maipahatid ko sa kanya na anuman ang nangyari sa amin, handa akong intindihin siya at unawain. Kaya, Mami, sana makarating sa iyo itong panawagan ko na makipag-usap ka naman sa amin na mga anak mo.

0: at anuman ang nangyari sa iyo, anuman ang dahilan kung bakit nagawa mo ito, andito lang kami ng mga anak mo. At siya nga pala, gusto ni Karen na puntahan ka dyan sa Hong Kong. Hanapin ka. Eh, di niya naman alam kung saan siya magsisimula. Kung andyan ka pa ba sa Hong Kong o nasa Canada ka na. Ano man ang dahilan mo, Mami, handa kitang unawain dahil alam ko naman na di mo yan kagustuhan. Baka naipit ka lang. At sana andyan pa rin kami sa puso mo. Mahal na mahal kita, Mami. Sana makarating sa'yo ang paghahanap namin ng mga anak mo. Sa totoo lang, Tita Kerry, mahirap sa isang OFW na kagaya ko na malayo rin sa mga anak namin. Gusto ko na nga rin mag-for good sa Pilipinas at malamang yan sa pagtatapos ng bunso namin. 2 years na lang. Nung last year ko, pag gustong sumulat sa inyo, kaya lang dala ng hiya po. Ayaw ko naman na ma-broadcast pa ang sitwasyon namin. Kaya lang, wala na akong naisip na paraan kung di sa inyo. Kaya sana po, mabasa nyo sa email nyo ang sulat kong ito. Salamat po sa inyong programa ni Kuya Mike. Syukran katir, Tita Kerry. Masalama. Yours truly, Eddie o Eduardo of the Mam KSA. Ay.
1: Eddie.
0: Eddie, mag-asawa ka rin. Sabi nga ni ano, Eddie, wow.
1: I think the real hardest, yung pinakamabigat na sitwasyon niya ngayon, pinaka-importante is for them to be able to see where it comes from. May dahilan, may hindi naman natin masasabi na walang dahilan si ano, no? Yung kanyang asawa dito sa Hong Kong, dun sa kanyang pinagdadaanan. It's very difficult to judge dahil siyempre ang
0: mahirap tayong maging judgmental.
1: Oy, na ang ang tsaka nadidinig lang natin yung side ni Eddie.
0: Oh.
1: Di ba? Hindi yung side ng babae. Kumbaga kung ano yung kinikwento ni Eddie, yun lang ang nadidinig natin. So, how far, hindi na ba natin sinasabi o kini-question whether totoo yung sinasabi ni Eddie o hindi, pero kailangan natin bigyan din ng platform yung kababayan natin, ano. Ang dami niyang binanggit eh, di ba? Kinasal na dito. Maaari ba yon? Maraming nangyayari ganyan.
0: Maraming ganyan, ha?
1: Oo.
0: Maraming diba? Ganyan.
1: So, una yun.
0: May pamilya dito? Mm. May pamilya dito sa Pilipinas. May kakilala nga ako eh. Kilala mo rin yun.
1: At kasi, yung problema sa ating dalawa, marami tayong kakilala nating dalawa. Di ba?
0: Kilala mo rin yun.
1: So, based on that particular situation, ang kailangan nating intindihin is to be able to create a situation na pwedeng ibanggitin yung kagandahan ng relasyon nila. But sometimes, sabi nga natin, hindi naman lahat ng magaganda yung pagsalubong nagiging maganda, di ba? Or let's say, nagbe-break din sila. Kaya ito nang nangyari, medyo hindi sila nagkaintindihan, pero maraming katanungan. Ako, para sa akin siguro, ang sasabihin ko lang kay Eddie, for the time being, continue with what you have. Di ba? Kung ano man yung ginagawa mo ngayon, nandiyan ka pa rin sa Saudi, ano yung pagtaguyod mo sa yung mga sa dalawang mong anak, di ba? Ituloy lang. Kasi mahirap naman na nagdi-depend ka dun sa situation na at the end of the day, you're not so sure whether meron bagong simula or yun na yung huling pagkikita. Di ba?
0: Alam mo, maganda yung sinabi ni Ana Gatmaitan, ano pa man ang dahilan ni Malu,

0: sa mga desisyon nila, no? Pero may meron ho talaga pinabayaan yung pamilya dito. Ang katwiran dala ng hirap. Nagpakasal diyan, may ano po siya. May kinakasama. Naging residente. Naging residente. Kahit ako nabigla eh. Ha? Paano naging residente yun? Parang, eh may pamilya yun. May anak pa yun na na-hospital noon na umingi siya ng ano, umingi ng tulong na inatake sa puso. Ang alam ko, okay yung ano, okay yung
1: pamilya.
0: Kasama nila dito sa Pilipinas. Nabigla na lang ako na ano na siya diyan. No? Residente na siya. Kasi mayroong mga tayong kakilala kahit noon, 'di ba? May mga abogado nga eh. Yun yung ano eh, na magpa-file ka ng divorce diyan. Eh, pwede kang mag-file ng divorce para ka magkaroon ng pagkakataon na magpakasal dyan sa Hong Kong. Pero ang hindi nila nalalaman, yung kasal nila dito sa Pilipinas, legal pa rin ho yun. Kahit nag-file kayo ng divorce yan, dahil wala akong divorce sa Pilipinas, legal pa rin ang inyong kasal. Pwede kayong kasuhan dito at hindi na kayo makabalik dyan sa Hong Kong.
1: Sabi nga dito ni Tita Dori, mahirap hanapin yung ayaw magpakita. Bilang ina, imposible na hindi niya kontakin yung mga anak niya. Baka sumama ang loob. Diba? Sumama ang loob ng asawa mo, Eddie. Kasi kinuha mo yung panty niya. Anyway, focus ka na lang muna. Akala ko, kay Tita Dori, focus ka na lang doon sa panty mo. Hindi. Focus ka na lang doon sa mga anak mo. Magpapakita din yan one day.
0: Baka nga naubusan ng panty si Malo.
1: Hindi, baka naman ang style dyan, ang kailangan mong gawin, baliktarin mo na lang yung panty. Di ba pag may nawawala, kailangan binabaliktad yung t-shirt?
0: Baka na paglalaroan na.
1: Oo. Kidding aside. Baka mamaya kung saan tayo mapuntan yan eh. Oh, sige na, tuloy.
0: Sabi ni Tita Shoni, alam mo Eddie, kay tagal man niyang nawala, babalik rin siya. Kala ko kakantayin niya. Kay tagal niya nawala,
1: Babalik ka rin.
0: Hintay ka lang. Baka may pinagdadaanan lang siya. O malay mo nga naman. May pinagdadaanan lang. Sabi ni Bondon, grabe, tiis niya bata. Totoo yan. Hirap nun. Sabi ni Summer, Julie, nagpa-anal yun si babae, kaya nakasal dito sa Hong Kong. Hindi po. Kasi sa atin sa Pilipinas, lalo na dito, annulment ng kasal, ay naka. Matinding gastusin yan at matagal. Pero not unless may pera ka.
1: Hindi, kahit na may pera ka sa annulment, matagal pa rin. Matagal pa rin siya.
0: Kaya lang, di ba, kukunin din yung panig nung ano doon eh.
1: Hindi, kukunin
0: lalo
1: lang.
0: Lalo na OFW.
1: Kukunin yung, depende yun. Kung ayaw niya, may ano kasi yan eh, may statute of limitation. Pag hindi siya mag-react, ipaprocess na siya. Di ba? Eh, di ba, lumalabas pa nga yan sa Facebook, yung mga gumagawa ng mga ganyan. So, hindi natin alam kung nasaan na nga siya. Regardless of what it is, I believe that you better concentrate na lang doon sa iyong pamilya ngayon, dahil sila rin yung dapat mabigyan ng pagkakataon na, you know, pagkakataon na mabigyan ng tamang pagpapalaki, lalong-lalo na sa mga anak ninyo. No?
0: Now, parang ano man ang dahilan, concentrate on your two daughters, di ba? Na yung isa matatapos na, tapos yung pangalawa 2 years na lang.
1: Oo.
0: Alam mo, yung saksi

0: mo, ano man yung kinasapitan ni Malu,
1: Agree.
0: Ba? Magandang ano yun? Magandang tagumpay para sa isang OFW yung kagaya mo. Ayan, byuda na pala siya, no?
1: Si Evane. Si Evane. Baka gusto si mong kumain ng tapas araw-araw.
0: Ihumiyo kay barbaridad.
1: Huwag ka mag-alala. At least mapapalitan na rin yung underwear na meron ka ngayon.
0: Baka nga nawala ng panty si Malu. Naubot.
1: Ay, nako. 8:52 sa ating programa. And of course, ano na kaya ang aabutin itong kwentong ito? Hindi lamang si Eddie siguro ang saksi sa ganyang sitwasyon, kung di marami.
0: Ay, ang daming ganyan, ha? Ang daming kagaya ng sitwasyon ni Eddie na ano, malaking question mark yung iniwan, eh.
1: True.
0: Hindi natin sinasabing baka yan ang ginawa ng iba nating kababayan dyan. Pero may mga ganyan kapareho niya. Okay? Sabi nga ni Kat, hintayin mo lang. Basta wag ka lang mag-aasawa. Parang si Kat yan, ha? Wag mag-aasawa.
1: Parang
0: I'm
1: may,
0: sure.
1: Parang may alam si Kat na hindi natin alam.
0: Nakikita yung mga ano ninyo, photo ninyo sa FB. Ayun, mga pictures ninyo. Sabi ni Tita Alpa, hirap naman pag pati mga anak kakalimutan ni Malu. Babalik din yan. Siya ang prime beneficiary ng SSS ni Eddie.
1: Hayop eh. Pati yung mga benefits sinama pa eh, no?
0: Sabi ni Ana, hanap ka ng GF.
1: Malay
0: tapos mo. Malay mo. Soon ko kontakin ka ng asawa mo para i-demanda ka. Okay. Okay yung mga ano, o nga naman, para bigla-bigla, di ba?
1: Mabibigla
0: may,
1: eh.
0: Ano, communication ka agad.
1: Oo, oh, automatic
0: Ba, pwede yun. Mag-post ka ng picture. For sure yan, ang gaano yan eh. Kumbaga kahit ibinlak ka o ano, hindi malayong pati yung mga ano na mga anak niya tinitingnan niya eh. Di ba?
1: True.
0: Hindi malayong ganun eh. Kahit ano lang. Pasulyap-sulyap yan.
1: True.
0: Sabi ni Bombo naman, tanong, talaga bang pag ano to? Ano yan? Pagdating na yan, matanggap kaya talaga niya. Baka yun.
1: Anyway, ang payo, okay. Tita Kers.
0: Oh, pwede pa?
1: 5 minutes.
0: Ay, nako Eddie. Una sa lahat, ang aking taus-pusong pasasalamat sa iyong pagsulat at naway makatulong ang aming programa na makarating ang panawagan mo sa iyong asawa. At sana, andyan pa nga siya sa Hong Kong. Mahirap talaga ang kondisyon mo at sitwasyon na wala ka man lang any communication kay Malu. Sa tanong mo kung pwede siyang magpakasal sa Hong Kong if ever man na may byudong Chinese na nagkagusto sa kanya, marami tayong alam na pwede. Pwede siyang mag-file ng divorce sa Hong Kong at dyan ikasal. Dahil ilang OFW natin dyan sa Hong Kong na ganyan ang ginawa. Pero, kung kasal ninyo sa Pilipinas ay may visa pa rin. Pwede mo siyang kasuhan sa Pilipinas pag nauwi siya dahil legal pa rin ang kasal ninyo sa Pilipinas. Sa totoo lang, mahirap talagang hanapin, sabi nga nung ano natin, no? Mga kapwa natin OFW, mahirap hanapin ang taong ayaw magpahanap at ayaw makipag-usap. Pero bilib ako sa iyo, Eddie, dahil sa kabila ng lahat, handa mo pa rin siyang unawain at intindihin, alang-alang sa mga anak niyo.

Bagay, who are we to judge kung ano ang dahilan ng asawa mo? Sabi nga ni Kuya Mike, kung bakit niya ito ginawa sa iyo at sa mga anak mo, hindi namin alam ang tunay na dahilan. Ang lahat naman may rason. Kaya lang hanggang kailan ka maghihintay? Sa akin, ano man ang dahilan ni Malu, taliwas ito sa magandang asal. Ang ginawa niya sa iyo at mas maganda, sana kinausap niya kayo, pinaliwanag ang kanyang naging kalagayan. Sana maging maayos ang lahat, makatulong kami na makarating ito kay Malu. Ilan na ang ganito na sumusulat sa amin na babae ang nang iwan, hindi yung lalaki. Yung nanay ang nang iwan, hindi yung tatay. Nakadalasan, ganoon ang istorya pagdating sa OFW. Pero mahirap na idahilan natin ang kahirapan at hirap ng iyong responsibilidad. Kaya ka gumawa ng ganitong solusyon. Pero tama ba ito para sa akin? Hindi po eh. Hindi po ito tama. Lalo na kung may pamilya ka na. May asawa ka, may mga anak ka, naiiwan mo na lang bigla. Wala kang binigay na dahilan basta ka na nahimik. Masakit yon sa inyong iiwanan. As mas maganda po na pinag-uusapan ng lahat at nagpapaalamanan kayo sa isa't isa. Ang mahirap niyan, Chip, kung ang napangasawa niyang inchik, kung totoo man, eh si Mr. Peter Wang. Apilye ang ano niya na ngayon, Malu Wang. O kaya si Dennis ko, di Malu ko? Malu ko talaga siya. No? Malu ko yan. Bagay na sa kanya. Ngayong Chinese name niya. Kung iyon ang mapapangasawa niya. Eating aside. Nako, dalangin ko na sana maging daan ang aming programa sa problema mo, Eddie.

0: Balik po tayo sa ating programa, 37 years of sabi nga dito, of excellent service. Hindi, mas matanda sa atin ang ano eh, ang AFRIT eh. AFRIT 40 na, no? 40 ba? 39. Ano? Makakasagot ka ba doon o hindi ka makakasagot? parang akala ko naghangka eh. Okay, samot-sari mga balita na kalap ko for the past few days within the week. Ito, I have 5 points today, no? Una sa lahat, yung kailangan po nating gawin. Meron kasi tayong isang kababayan dito na dumating po ng, hindi ko na mabanggitin yung mga pangalan ha, doon sa mga involved dito. Dumating po siya ng June 2. June 9, bumaba po siya. Within that period of 7 days, dalawang beses siyang tumawag ng pulis. On the last day na nandun siya sa amo niya, binugbog siya sa likod. Dito. Sinabunutan na, binugbog pa.
1: Okay? Ah, oo, nakita ko yun.
0: Nakita mo yun, Tita Cares, no? Mm. So, tumawag sa akin yung kaibigan niya sa ating programa during, hindi, sa akin, no? Dahil nakikinig po siya sa atin. So, humingi siya ng tulong. Ang kagandahan lang dito is on that particular day, yun lang nga yung medyo questionable sa akin eh. Lalong-lalo na. Based ito, ano po ito ah, first-hand information natin doon sa kababayan po natin na, kumbaga, binugbog, sinabunutan dito sa bandang likod. Alam niyo po, pag may mga ganyan kayong sitwasyon na binugbog po kayo, specifically within the area of the nape and your shoulder. Yan. Okay? Itong portion na to. Dito hanggang dito siya. Okay? Delikado ho yan eh.
1: Delikado yan.
0: Okay? Delikado po siya. Yeah. So, anyway, to make the story short, nung araw na yon, nung binugbog siya, ayon sa kanya, hindi siya dinala sa ospital nung pulis. Okay? Nung hindi siya dinala sa ospital, questionable na po sa akin yan. Kasi pag binugbog po kayo, whether meron ho kayong pasa o hindi, binugbog kayo in certain areas na very sensitive. Kailangan magpa-medical po kayo.
1: Yes.
0: And dito po, pag nagpapa-medical po kayo, the only...

0: way possible that that could stick kung sakali man may kaso po kayong ipapataw doon sa employer is yung pag-medical kailangan sa government hospital. Kasi sila lang po ang makakapagbigay ng resulta na hindi po bias sa dalawang panig. Okay? Ang nangyari lang po sa kanya, kinuha siya ng di umano ng kanyang agency, pinatira siya dun sa boarding house ng agency, pero hindi siya pinapalabas. Anyway, eventually, umalis siya dun sa agency na yun, nakahanap po siya ng lugar na siya po ay tumira sa Bitun sa Hong Kong side, no? Sa pangangalaga ng ating kasama na si Edwina. Okay. Ang question lang doon, within the period from the time na umalis siya sa employer niya to itong linggo lang na to, hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya. Right? Nakapag report siya sa immigration, nag-file siya ng kaso sa laban sa kanyang amo, non-payment of wages, maliban po doon, isinama na rin natin doon sa non-payment of wages, is yung wala siyang plane ticket at gusto na nang umuwi. Ito ngayon ang nangyari. This week, nung nandun siya kay na Ma'am Edwina, hindi kayo maniniwala, bigla na lang hong nangitim yung buong katawan niya. Okay? Tapos nanginig siya. So ni-rush siya directa to Queen Mary Hospital. No? Yung sa akin, normally, kasi I was reading beyond that, no? May mga symptoms kasi na lead up to 4 possible scenarios, no? Nag-ano naman sila, chinek naman po siya, nag-blood test po sila, nag-spinal tap pa nga, and according to the diagnosis, is wala naman daw problema. Pero, she was partly paralyzed from hip mula sa bewang pababa. Okay, partly paralyzed. So ako sa akin, the mere fact na may ganun sitwasyon, maaring sanhi yun nung pagsuntok doon sa likod niya.
1: Sa likod. No? Oo, dito. Kaya sa pato.
0: No?
1: Delikado yun eh.
0: So,
1: delikado yun
0: talaga. Kagaya nga yung sinasabi ko, okay, sa mga ganitong sitwasyon. In addition to that, kagaya ng explanation ko doon sa kaibigan niya, yung let's say bigla kang humampas yung inyong ulo sa bangketa. Yung you fall straight out, di ba? Na let's say sabihin na natin pinatid ka, natipalo ka, bumangga ito, di ba? Yung hard fall siya, bam. Pag ganun ho, sabi niya, okay lang yan, wala namang ano eh, wala namang kaso eh, di ba? Walang tama and so on and so forth. Pag ganun, lalo na kung malakas po yung impact, diretso na ho kayo nakagad ng ospital. The reason given is it may not show anything here, pero concussion yun eh. Maaaring merong nauyog sa inyo sa bandang utak nyo. No? In fact, in many sports, nangyayari yan. No? In many sports, these things happen. And in fact, nangyari po sa anak ko yan when he was in the US. Nasiko siya ng matindi. No? And to them, they take that seriously. Diba? So dinala siya sa ospital, hindi siya pinapasok, binigyan siya ng dark glasses para to avoid yung sinag ng araw or any light colored ano, no? So sa mga ganitong kailangan po nating ano ito ha, hindi ito ano to, no? Do not take things lightly when it comes to anything within the head area.
1: Yan yung tinatawag nga na talagang
0: sensitive po siya. Yeah. Any area po, no? Bagok, dagok.
1: Ne, lalo na yung sa likod.
0: Yung nape po, yung nape.
1: Oo, lalo na po sa likod kayo, sinuntok, binatuhan, correct, o mahampas. Delikado po yun.
0: So sa ganitong sitwasyon, gusto ko lang po paalalahanan sa inyo na if it happens to you, whether sa inyo, sa mga alaga ninyo, huwag nyo hong itago. Okay? Kasi it could lead up to something even worse than what you think. Diba? Kagaya ng sinasabi natin, kung

0: Let's say may alaga po kayo na biglang tumatakbo, malakas yung impact na tumama yung ulo, sabihin nyo kagad sa employer nyo.
1: Sa akin lang din, Chief, ano, dito sa issue na to, dapat matutukan ito ng ano, ng polo, ng OWA,
0: DMW.
1: Ng DMW, ang nga pala, DMW, na yung employer, di ba? Eh ano nga nila, sa watchlist nila nga. Di ba? At ito, dapat nga, may police report talaga dapat yan eh. Yun, na-hospital na naman ulit, na sinugod sa hospital, dapat yun, may police report. At hindi siya dapat na anuin muna, na makauwi na lang. Di ba? Sa ano naman, talagang sa Beton House naman, talagang ano yan, ha, alam nila, papailan nila ng ano yan eh.
0: Ng kaso.
1: Ng kaso yan. Di ba? Sa ano yan, dahil alam nila yung lahat, halos ng rights, no? Ng foreign domestic helpers. Pero sa DMW naman, ang ano natin noon, pag kami mga ganyang issues, lalo na't ganyan, bago pa lang, nananakit yung amo, ay nakakatakot kong makakuha ulit yan ng ano, pababayan natin.
0: Kasi hindi lang mangyayari yan isang beses. Kung nagawa niya dito at nakalusot siya, gagawin ulit niya yun.
1: Lalo na't walang ikakaso, uuwi na lang. Ay, wag naman po. Wag naman po. Ngayon, kung umuwi man siya, nakuha niya yung ano, at okay siya. Pero yung employer, hindi na dapat makakuha yon ng employee na Pilipino.
0: Agree.
1: Di ba?
0: Kaya sa mga... Kaya sa mga ganitong sitwasyon, ano, hindi ko naman, hindi naman para maging alarma po ito, no, if such a thing may occur sa iba pa nating mga kababayan. Kagaya ng gusto kong iparating lang dito na kailangan yung mga families nyo sa Pilipinas may contingency plan sa mga ganitong sitwasyon. Kung may mga aksidenteng mangyayari, sino ho ang pwedeng pumunta dito sakali man? Diba? Tandaan niyo po 'yon. Sino ang pwedeng pumunta dito? Ano po yung unang gagawin? Sino po yung kokontakin na una, 'di ba? Kasi kailangan niyo po 'yon, ano, sa mga kababayan po natin. Kailangan meron po kayong emergency list of people to contact sakali man merong mangyari sa inyo. Kung hindi man sa inyong employer ibigay niyo po sa pinaka malapit niyong kaibigan. Para meron talagang point person na mag-aasikaso nito. Kasi sa mga ganitong sitwasyon, hindi tayo nakakasigurado, eh, di ba? Aksidente is aksidente. Hindi natin alam kung may mangyayari sa atin o sa kaibigan natin, no?
1: Iba yung inaksidente o big aksidente,
0: yes,
1: eh, di ba?
0: Correct.
1: Pero iba tong case niya na sinaktan siya, eh. Di ba? Dapat nga dito papanagutin na kagad. Kasi sa ngayon sa kanyang ano doon sa nababasa ko na binigay mo, 'di ba? Eh yung agency parang hindi maganda pa nga yung ano na pinapirma siyang mutual agreement eh. Mali 'yun. Pinapwersa siya rito eh. 'Di ba?
0: Kaya sa ganitong
1: she was forced to sign mutual agreement without fully understanding the letter na ginawa.
0: So gusto lang natin paalalahanan sa ating mga kaibigan, no, ngayon na sa mga ganitong sitwasyon kailangan kagaya ng sinabi ko, di ba? First time tumawag siya ng police, okay lang. Second time dun siya binugbog, di ba? At sinabi ng police di umano na wala namang daw pasa. Hindi ho ang pulis makakapagdesisyon doon. Kayo ho na yung biktima na binugbog, kayo ho yung makakapagsabi noon. Intandaan niyo po, yung mga pasa will not come out on the day na inupakan kayo.
1: Oo. Tsaka yung side effect noon, kinawakit mo. 'Di ba? Nanangitim siya. Namanhid yung katawan niya.
0: Correct. And kagaya ng nabanggit natin, kahapon, tinawagan ako ng kaibigan niya, nag-message sa akin, nandun na, nakabalik na po daw sa Biton, ano? Dun sa shelter. I'm offering nga, ino-offer ko sa kanya yung wheelchair na meron ako dito ngayon kung sakali man kailangan niya. No? It's over here and we can easily give it to them para magamit niya. Pero kagaya
1: ni... Ano yung sinasabi niya, Chief, ni Ana, na katulad nung nangyari noon na sinabi ni Ana na dapat isinasama yan sa PEDOS.
0: Di pa paano?
1: Dapat dyan isinasali sa PEDOS. Ino-orient dapat nila yung mga first-timer sa mga dapat gawin. Totoo po yan. Dito po, sa Pilipinas, pag-alis, dapat to kasama talaga. At even yung yung PAOS, yung post-arrival seminar, no? Eh, importante rin po yun na sinasabi doon.
0: Eddie. Anong gagawin ko? Eddie, ganun.
1: Eddie.
0: Ganun, di ba? Anong gagawin ko? gustuhin ko mang ako, sabihin ko lang po sa inyo, vinolunteer ko na po yung sarili ko na maging parte ng PAOS. Sumulat po ako sa kanila. Wala naman tumatawag sa akin .
1: Kailangan muna siguro paus ka bago ka mag...
0: Bukas na bukas. Hindi daw pwede. Anyway, so sa ganitong pagkakataon ko na lang binabahagi sa inyo itong mga ganitong sitwasyon. Okay, another... Moving on. Passport loss ng isang kababayan natin. Pabalik na po dito. According to dun sa kaibigan niya dito na nag-message sa akin, nawala po yung passport. Ano pong dapat gawin? Okay. Like I always say, when you travel, kinakailangan po na meron ho kayong photocopy or soft copy. Pag soft copy, ibig sabihin nun, may picture, di ba? Scan copy.
1: Yes, may picture. Dapat meron ganun.
0: Picture, scan copy. Back and front, lahat po ng pages o kung may mga visa po kayo na kasama doon. If you have visa, Japanese visa, US visa, whatever country that you have visas that are still valid, kailangan meron po kayong kopya noon. Bakit ko sinasabi yon? Because when your passport gets lost, it's easier to notify yung DFA ng pagkawala
1: passport niyo.
0: Magiging basihan ho nila yung passport ninyo that was active before it got lost. Okay, so anong kailangan gawin? Una sa lahat, kailangan gawin doon, if the passport is lost in the Philippines or wherever, you have to get a police report.
1: Report.
0: Regardless of whether ayaw nyo yung police doon sa Pilipinas, kailangan nyo pong kumuha ng police report. From the police report, di ba? Kailangan na ho kayong mag-apply through the DFA. Okay, sabi niya, paano ho yun? Hindi ba siya pwedeng bigyan na lang ng papel? Hindi po, no? Yung sinasabi niyong papel, if the passport is lost overseas, okay? Overseas. Then you approach any Philippine consulate or embassies, di ba? Pero yung passport na yon ay yung bibigay sa inyong paper na yon, if the passport is lost overseas, ganun pa rin yung proseso. You get a police report, di ba? Then you go to the nearest consulate or embassy kung nasaan kayo. And then, that embassy or consulate will issue you a one-page travel document. Of course, fina-fast-track ko na ito, no? Then, kukuha po, pipirma ho kayo ng undertaking, no? Na pag-apply nyo, this is the second time na nawala, at kung mawala pa siyang ulit, meron na namang repercussion yon. Kasi 3 times lang ho kayo pwedeng technically, 2 beses lang kayo pwedeng mawalan. No? Okay, so ganun. And then, kung kayo supposedly pupunta sa ibang bansa, let's say, dumaan lang kayo dito, but you're actually passing through here and then going to Korea. Unfortunately, there's no way you can go from here with a travel document to Korea. They will not accept you. You can only travel from here to the point back to the Philippines. At doon kayo mag-a-apply ng passport. Now, similarly, kung nawala nyo po yung passport na yon, and you, unfortunately, nasa Pilipinas po kayo, again, you go through the process, the same thing. Process of applying for the for a police report, then you file an application of a new passport in the DFA. Tatanungin ngayon sa inyo kung meron po kayong dating kopya ng inyong passport. Ay di, kung meron po kayong soft copy noon, madaling ipadala. Kung wala, then nga, bakit nga, mas mahabang proseso yun. Kasi hahanapin pa nila yung, wala kayong reference ng passport number ninyo, kailan inisyo yung passport, kailan yung expiration, wala nun, di ba? Again, you will sign an undertaking ulit dahil nawala po yung passport. Okay? So, kinakailangan ninyo pong meron po kayong soft copy. Wag na wag ho nyong sabihin, ay, hindi naman mawawala passport ko, lagi na sa akin. You'll never know kung meron ho kayong kagalit sa bahay at ayaw kayong pabalihin dito. Pwedeng mangyari yun. Di ba?
1: Oh.
0: Okay.
1: Maraming dahilan eh.
0: Yes.
1: Na ano eh.
0: Okay, so second na yan. Third natin. Ito. Nung sinabi sa akin yung problema na to, ano na to? Alarm bells na. Okay. Simula sa pool, sinisweldohan siya. Parang Pilipinas. Kinsinas at...
1: at katapusan.
0: At katapusan. Eh, dun pa lang, alarm bells na yun eh. Diba? Dahil dito, sinisweldohan tayo one time a month lang. Diba? So, ibig sabihin nun, kung nag 15th and 30th siya, ha? Pakinggan nyo na maigi. Pag nag 15th and 30th ka, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, meron ka ng problema. Kasi nagbabuy time sila, sinisplit nila yon para, oh, hindi bali, okay naman yun, di ba? Every 2 weeks, binabayaran kita. Pero hindi yun yung patakaran, di ba? They're buying time na para maliit lang yung kanilang outlay dun sa sitwasyon. Pag ganyan, report na kaagad sa, ano, sa labor.
1: Diyan siya 15-30.
0: Yes, dito!
1: OMG!
0: Diba? O di, sa ganitong sitwasyon, ano ka na, alarm bells na yun.
1: Oo, kasi, mali na kagad yun. Lumabag na kagad yung employer mo eh.
0: Diba?
1: Na nakasahid sa kontrata eh, diba?
0: So, sa gusto ko lang pong paalalahanan sa ating mga kababayan, diba? Huwag natin pairalin yung pagiging, diba, okay na lang yan kasi babayaran din naman tayo eh.
1: Hmm.
0: Diba, yun yung mga excuse natin eh. Gumagawa...
1: Totoo ka dyan.
0: Diba?
1: Yung excuse na yon na pagka sa isang beses pa lang, hinayaan mo, hindi ka nag-complain.
0: Ito tolerate na yun. Yes, you're tolerating it eh. Diba? Gumagawa ka ng dahilan para sa kanila. Yes. Diba, paano naman ikaw? Yun yung question eh, diba? Bakit ka gagawa ng dahilan para sa kanila? Ang lag... Oh, ito yung normal excuse ha. Eh, okay lang yan. Diba, binabayaran naman ako eh. Una yun, di ba? So, sino ba na napiperwisyo? Ikaw ba o sila? Di ba, ikaw eh. Kasi natrabaho mo na siya eh. Di ba? Trinabaho mo na siya eh. O, sabi, eh, di ba, mabait naman sila eh. Ano kinalaman yung kabaitan nila doon sa trinabaho mo? Walang kinalaman yun eh. O, tapos sabihin nung isa, ah, di ba, ako na lang bibili ng pagkain ko. Eh, teka muna, under sa batas, kasama ka dun sa dalawang options eh, di ba? Yung first option, kasama ka dun sa pagkain. So, walang restrictions yun. Number two, okay? Number two na kailangan din sa batas, kung ayaw mong sumabay sa kanila, ano yung susunod dun? Kailangan, bigyan kanila ng food allowance. Di ba? Dapat kasama ka dun sa food allowance na 1,296. Kasi kung hindi, para kayo.
1: Ano, bridge of contract.
0: Oo, di ba? So, yun yung sinasabi
1: yun,
0: natin.
1: Pwede mo ano yun eh. Pwedeng i-diary yan, lalo sa mga baguhan.
0: Correct.
1: Di ba? I-diary nyo yan at i-ano nyo na kagad. Sulatan nyo na kagad.
0: Correct.
1: Ang, ano, ang immigration, ang labor, copy furnish po ang DMW.
0: Correct.
1: No? Ang konsulado para at least, yun palagi yan kahit noon sinasabi natin yan eh. Ina-advise natin yan eh. Di ba? Sa mga kababayan. Isa na naman yan. Na dapat isinasama rin, 'di ba, sa mga ano, seminar na ginagawa po, no? Dito, PDOS, dapat country specific, yung mga Hong Kong, ang alis, ito yung mga rules and regulation ng ano. 'Di ba? Mga karapatan din ninyo.
0: Gawa na lang gawa na lang siguro ako ng sarili kong PDOS. Ano bang pwede ko itawag doon? Pidodo. 'Di ba? 'Di ba yung shopping?
1: Parang ang sagwa. Pidodo.
0: Hindi, yun yung shopping network eh. Parang Taobao yan eh. At least malakas ang recall nun.
1: Mas masagwa naman kung pidede, no?
0: Oh, pidodo. Pidodo. Ni Kuya Mike. Pidodo ni Kuya Mike eh, no?
1: Akala ko dinodo eh.
0: Hindi, hindi. Kung sa akin lang, yung mga ganito, kailangan nyo pong alarm bells na siya eh. Ang problema sa atin kasi, napakabait kasi natin eh. Ito nakakatawa.
1: Nagpapasamantala tayo eh. Tama ka dun eh. Nagpapasamantala tayo na natatabunan yung ano natin, yung dapat nakarapatan natin, di ba? Na dapat pinaglaban natin, dapat inano na kagad natin sila, in-inform na kagad natin, inireklamo na kagad natin yan. At least, binibigyan mo yun ng ano yung sarili mo.
0: sabi Tita Alfa, pangalan daw Peng Toto. Hindi, pero kagaya na yung sinasabi ko, these are very basic understanding. Kaya nga, nung doon sa isang vlog ko, sabi ko, pag hindi nyo pa naintindihan at hindi nyo binasa yung inyong kontrata, which only takes less than 5 minutes to understand eh. Di ba? Eh, lalo na doon sa mga matatagal na dito, ilan ano na ba ngayon, ano na ba yung kulay nun? Blue tsaka green. O doon sa dalawang kulay na lang na yun. Di ba, pumipirma ho kayo doon, 4-5 beses kayong pumipirma. Kasi meron pa kayong taong witness doon sa pipirma. Tapos kung hindi nyo ba naiintindihan yung kontrata.
1: Hindi, ang tanong doon kung binabasa nila.
0: Yun na nga! Kaya nga yun yung sinasabi ko eh, di ba?
1: Di ba? Tapos nagbibigay din sa ano, sa mga bagong dating, di ba? Sa airport?
0: Yes!
1: Yung mga taga-ISS?
0: Yes!
1: Nung mga
0: booklet.
1: Oh. Oh, dapat 'yun binabasa 'yun.
0: 'Di ba?
1: Dapat 'yun dinidiscuss 'yan sa paos.
0: E paos na 'yan, anong gagawin mo?
1: Kasi hangga't hindi natin dinano 'yun na dapat nga kulitin natin ang DMW diyan eh. Kulitin din natin ang ano ng OWA diyan para at least yung proteksyon niya sa mga bagong dating eh.
0: Kaya yun yung ano, yun yung red flag, no? Red flag po sa akin yung mga ganyan. Nakikita niyo.
1: Ako, wag kayong papayag ho ng 15:30. Wag. Para... Hindi ho yan, ano, tama. Diba? Kasi di ba, pagka na, ano yan, yung isang beses, okay lang. Isang beses, ha? Pero pag napangalawahan ho yan,
0: tinolerate nyo na ulit. Nawala na, patay na. Ano?
1: Ay nagpapa utu-utu na tayo sa kanila.
0: Yes. And you're, gaya ng sinasabi ko nga, you're tolerating. Ha? Sabi nga ni Wences Mamuag dito, sabi niya, tama po kayo, Kuya Mike. Ang daming mga amo na kuripot. Yung gusto mong makaipon pero ibibili mo pa talaga ng kape, tinapay at extra ulam. Tapos ang damot pa magbigay ng prutas. Dahil yung ipapaluto halos kulang pa sa lunch at dinner, no? Eh siyempre,
1: pero talaga pag na-tiempo ka sa ganyang employer, naku, talagang ipagpapasadyos mo na lang eh. Tsaka pagtsatsagaan mo matapos mo lang ang kontrata mo.
0: Para maka-shift ka na sa ibang lugar.
1: Oo, no? Para total mabilis naman yung ano. Yung 2 years. Pero, kung let's say ho, may pang-aabuso na ginagawa, di ba, kagaya ng mga, yung unang sinabi mo, yung unang
0: pagbugbog
1: cases, di ba, na binugbog, eh, ibang usapan ho yun. Kailangan ho kayo kagad na umalis dyan. Pero, tawag ng police.
0: True.
1: Ma-report kagad. Lalo no,

0: yun, may mga verbal abuse. Hmm. Hindi rin ho ano yan. Hindi rin ho tama yan. Wag ho tayong magpapaabuso sa ganun na hinahayaan natin. Hindi po. Pwede nyong i-report yan. Gawin nyo, documented, i-document ninyo, i-diary ninyo, oras, araw, di ba? Ano yung sinabi? Ano yung ginawa niya na pang ano sa inyo, pang abuso sa inyo? And then, padala niyo yung letter. Mas maganda po kasi yon, kasi yan ang malaking laban ninyo, lalo na sa mga baguhan. Mm. Yung magbibigay ng payo sa mga bagong dating.
1: I agree.
0: No? Pwede nyo pong ipagawa yan. Kasi kapag ka ho sumulat kayo, ito pala yung sinasabi ng immigration. Nakapile ho yun sa ano ninyo? Sa folder ninyo.
1: Pakapalan nga ng folder eh, di ba?
0: Yes. Yung mga ganong complaint, nakalagay ho yan sa folder ninyo.
1: And I think when...
0: Alam ninyo, kaya malaking laban yun.
1: One of the things that you also have to understand, once na nakafile po siya, it is file as reference. Diba? Ngayon, ako naman, ang pinaka-importante dito is you have to be very transparent with the things that you bring up doon sa inyong kumbaga sinishare. No? Wag ho kayo basta-bastang, wag naman ho kayo basta-bastang mag-create lang ng kwento para lang doon sa ano ng sa kung ano man yung posisyon ng inyong amo.
0: Kung may galit ka lang sa amo.
1: Hindi naman pa pwede yun, yeah. Diba?
0: Hindi.
1: You cannot do that also. So, kailangan din very formal yung pagsulat ninyo, di ba? Eh, kagaya ng...
0: At tama
1: siya. Diba? Kasi tandaan nyo po, no? It's easier to do most of the stuff ngayon. You literally have a computer in front of you, eh. Di ba? Meron ho kayong cellphone, eh. The cellphone is already a small computer that it's designed to what? Create any report na pwede nyong gawin. Diba? Like for example, kung iPhone user kayo, then you can put it on notes. Kung Android user, saan mo man nilalagay?
2: Notes din.
1: Meron ding notes. O may notes din pala eh. Diba? So doon pa lang, automatic na yun. Diba? From there, nagbigay na ho ako ng ano. Diba? Nagbigay na po ako ng mga notice kung ano po yung mga email address for labor, for immigration. Pwede nyong padala na kagad doon, diretso na. Diba? Kasi ang importante lang doon, is of course you have to have your own email, di ba? Kasi they don't really believe in ano eh, yung mga ano tawag dito, yung messaging services, di ba? Yung WhatsApp, wala sila noon eh, di ba? So doon sa email pwede na. Kaya ilagay niyo na yon yung mga email address na binigay ko po na pinost natin sa ating programa, sa ating Facebook page. Kopyahin niyo na po yung mga information na yon.
0: Yeah, may mga reaction tayo ha, sabi ni Wences, mga agency din dapat kausapin at sila magpaliwanag sa mga employers kung ano ba ang dapat rights ng helper.
1: Sabi dito, what about yung mga amo na nagta-travel, di naman nagbibigay ng food allowance? The question is, ang tanong ko naman sa'yo, Miss Anne, humihingi ka naman ba naman ng food allowance? Kasi yung problema sa atin, minsan we're too passive enough to tell ourselves na, ay, umalis sila eh, walang food allowance eh. Eh, humingi ka pa. Diba? You have to ask for it. Hindi naman pwedeng nandyan yung amo mo. Eh, kumaka...
0: In a nice way naman.
1: Oo, oh, diba?
0: In a nice way,
1: correct.
0: You can ask it.
1: Correct. Diba? Kasi kung lalo na, kung mahaba yung panahon na aalis sila, then you have to bring that up. Anyway, we're gonna take a break. Babasahin pa natin yung ibang inyong mga comments when we come back.
3: Let's support the Department of Health's Population Health Survey. Randomly selected households will receive invitation letters, respond online or through a face-to-face interview. Some respondents will be invited for free health examinations. Information collected will be kept confidential. This survey aims to understand the public's health status and behaviors, helping healthcare development in Hong Kong. Let's support. Visit chp.gov.hk for more information.
4: Want to stay connected while abroad with an ease of mind? There are many charging options on the market, such as data roaming plans or passes that are charged monthly, daily, or by usage. There are also monthly mobile plans with roaming data allowance and prepaid travel SIM cards. Communications Authority reminds you, whichever option you choose, always read the terms carefully, like service details,

0: Balik po tayo sa ating programa. Sabi nga dito ni ano ni Ana, no? Sunday umalis Kuya Mike eh. Wala po ako nung nagkataong off. Question ko, Ana, may Sabado, may Biyernes. Alam mo nga alis ng Linggo. Eh, sana tinanong mo. Di ba? Yun yung kailangan, ano ho tayo, yung where sometimes, sadly ha, ito lang sasabihin ko sa inyo, you're protecting your employers on certain issues na alam mong responsibilidad nila. Wala, alam mo, yun nga yung medyo kailangan siguro turuan din po kayo ng communication. Di ba? The way you deal with your employers.
1: Baka mamaya, ilang taon na rin naman siya sa employer niya, hindi naman siya baguhan eh.
0: Hindi. Regardless of what it is eh. Kasi sometimes, there are certain cases na nag-iiba yung tono sa loob ng bahay eh. Di ba? Hindi naman natin alam yun. So, yung para sa akin, yung sinasabi ko nga, there are ways of trying to communicate that you don't, that you're not offensive. Sometimes, ano tayo, Filipinos can be very extreme when they talk to other people. They could be so good and then they could be so extreme na pag na dehado sila, galit sila, di ba? So, there are ways of trying to go through that. Ako, masasabi ko lang sa'yo, let's not make any excuse on that particular matter. Kasi, hindi mo pwedeng sabihin, eh, umalis na ho sila eh. Eh, paano nung Sabado? Alam mo ba silang aalis? O kung alam mo na aalis sila ng Sabado, then sana tinanong mo sila, aalis sila ng Linggo, sana tinanong mo sila ng, ma'am, kailan ho kayo babalik? Di ba? Or, ma'am, I was just wondering, pwede mo sabihin, wala na ho tayong supply sa refrigerator, baka naman pagbalik ninyo para makapagluto ako sa inyo. Ay, yun, indirectly speaking, mag-iwan sila ng pera para may makain ka.
1: Pero sabi nga ni Ana, na pwede ka namang, for the meantime, gumastos muna na pambili ng pagkain.
0: Yes, pwede rin yun.
1: Kung itabi mo yung resibo, ano mo sa employer?
0: Pwede rin yun. Oh, kaya nga, kagaya lagi ko sinasabi, nasa diskarte na tama para sa atin, di ba? We have to find ways of delivering the message para hindi sila ma-offend. Sabi mo, Tita Kerry, yung kay Tita Alpha.
1: Yes, sabi ni Tita Alpha, kagaya kahapon, no, may player na first time kumuha ng
0: DH. Majong player yan, majong player.
1: May employer na first time kumuha ng DH. Pinagsabihan, no, ng employer na wag daw bilhan ng kung ano-ano. Naasar si amo kong babae. Magkano lang ba naman yung tsinelas na bibilhin niya? Wala pang 100, sabi ng amo ko. Dapat maging mabuti daw sila sa mga DH nila para maganda rin ang work ng mga DH. Tinuturuan niya ng di maganda, sabi ni amo.
0: Para kung ako yun, kung ako yung amo ni, ako yung nasa kalagayan ng amo ni Tita Alpha, sasabihin ko, look at my helper. See, he's
1: the manager of my house.
0: Yeah, she's sitting down in the sofa. Look at her with no slippers. She's kuya-kuyako eh, her. Oh, di ba?
1: Hindi, alam mo, sa totoo lang, may mga employer na ano, yung magaganda yung

0: no, trato sa employees nila, sila rin yung nagtatanggol sa iba't ibang ano.
1: Yes!
0: Ano nila, nakaibigan nila.
1: Correct.
0: Diba? Minsan nga, may mag-aaway pa eh, na parehong employer, pinagtatanggol nung isa yung ano niya, yung DH niya, na dapat, ganun din dapat ang pagtrato niya. Doon sa
1: eh, ito nakakatawa. Meron akong nadinig na eh syempre may minsan nakakasagap ka ng mga kwento na ganyan ano ha. Meron yung isang nag-uusap na dalawang Pilipina, sinabi niya, sabi nung isang Pilipina doon sa isang na OFW. Besh, ano mo ba 'yan? Amo mo ba 'yan? 'Di ba? Sinabi doon, sabi niya, "Opo, amo ko po 'yan eh." Ba't ganyang manamit? Parang domestic lang. Gumanon yung babae. Eh siguro, napansin ngayon nung amo, kasi magkakasama sila eh. Di tinanong ngayon yung kanyang helper. Sabi niya, what did she say? Ma'am, don't be offended, ha? Because sabi nung, I was being asked, why is your clothes like that? You just dress up like a helper. Alam mo, sabi nung babae, sabi niya, we dress up like this because we're simple people. But if I want to buy something, maybe I can buy her too. Ginanon ng binalik nung amo. Sabi niya, ang question lang dito, bakit pa tang hilig nating manglait? 'Di ba? Why do we always have to be giving judgment to people na hindi niyo naman kilala? Oh, paano silang magiging helper? Eh kung sila nga yung nag-hire ng helper eh. Gusto lang nila ganun yung suot nila. Gusto nila ganun lang silang manamit. Bakit nyo palalaitin? O din ngayon, napahiya pa ngayon yung helper na nagtanong. Sabi niya, if you want, I can buy her too. Diba? Ang question doon, hindi nyo siya kilala eh. Simple lang silang pamilya. They can sinabi pa nga, in-explain pa doon sa bago niyang katulong. Eh, you've noticed that we may not dress up as flashy as others, but do you notice that I have brought you overseas already many times? Kasama yung helper eh! Oo. Pero yung isang helper, manglait siya na, tamo parang domestic lang magbihis. Di ba? Tandaan nyo po, babalik sa inyo yung mga usapin na ganyan. Akala nyo na kayo magkwento kayo tungkol sa mga amo, akala nyo hindi kayo pinagkikwentuhan? Naku, mas matindi ang kwento niya. Kita mo na nga doon si sinabi ni Tita Alpha, di ba? Bagong salta na ano, yung pala, dahil sa kuchi-kuchi-kuchi na ganun, pinag-uusapan pala kayo. Oh, buti na lang kayo. Yung mismong may-ari ng bahay ang nagsabi sa inyo, bilang mo ng tsinelas, napakamura ng tsinelas.
0: 100 lang yun.
1: Di ba?
0: Napa-100. Oh. Sabi nga ni Gracia, minsan kasi, nakakahiya po magsabi, Kuya Mike, Tita Kerry, gaya ko, laki ng sahod.
1: Eh, laki naman ng sahod mo, hihingi ka pa ng Gracia, pagkain.
0: Ano, 11,000 sahod ko sa new contract. Kaso, 10,500 yung dati at yun pa rin ang pasok sa ATM ko.
1: Mm.
0: Nahiya ako magsabi at umaabot na po ng 6 months. Uy, malaki yun ha. Kunin mo yun. Bakit ka matatakot magsabi? 500 din yun a month ha. Nasa 3,000 na.
1: Taka muna. May ano ako dyan. May maaring solution ako dyan. Maaari na auto-pay siya. Standing instruction na 10,500 pa rin.
0: Oo.
1: Na nakalimutan yung 500 na i...
0: Dapat ko na may 500. Oh. Naka 3,000 ka na sa amo mo. 6 months eh.
1: Wala ka dyan kay Tita Kerry. Gusto lang niyang maging party siya dun sa 500 na yun. Sabi ni Marilyn Casilan, good evening po. Ah, nasa Novaliches, Quezon City. Hello po sa inyo. Tita Gail, wala kayo doon sa kakilala ko. Eto na, nagle-level up na yung usapan natin. Wala daw tayong alam doon. Di ba? Level up na si sir niya. Dati, asawa niya na ngayon at nasa UK na. Divorce na sila ni ma'am. Magkasawa na sila nung kasama. Dati, ba? Talaga naman, ha? Kahit naman hindi maayos magbihis, at least mapera.

0: Yung iba kasing helpers, mas maporma pa sa amo. Dapat ilagay natin, sarili natin sa sitwasyon. Pero ha, Cecilia, dapat pag Sunday, aba, wala siyang pakialam kung ano isuot mo. Di ba? Kung mas maganda ka sa kanya pag araw ng Linggo, maayos ka mamamanamit, ikaw yun.
1: Wala naman problema yun eh, di ba? Eh, ikaw rin naman bumibili ng gamit mo eh. So, that's not, that's no one to question,
0: di ba? Kung gagamit ka ng gamit niya, manghiram ka, magsabi ka.
1: O, kasi yung iba kinukuha lang eh.
0: Ma'am, pahiram.
1: Hindi kasi yung iba kinukuha lang eh, di ba? Hindi nagpapaalam eh. Huwag naman ganyan.
0: Yung iba nga, pagka masyadong maganda ang relasyon sa amo eh. Ma'am, you have no taste.
1: May ganun ba? Wala naman, ko naman.
0: May mga ganyan, mapagbiro. Mapagbiro sa employer. Ma'am, wala kang taste.
1: Malamang yung ano na yun, si Tante ka agad yun. Sa akin, ano yun, offensive masyado yun.
2: Yung ano?
1: Yung pabiro daw.
2: Na?
1: Na hindi. Sinabi niya, ma'am, you don't have any taste.
2: Ba, kung may nagsabi ng ganyan tungkol sa luto nyo, wala silang taste. Sila yung walang taste. Ano ba naman yan? Just a reminder, tomorrow, the feels like temperature in Hong Kong at around 1 to 3 p.m., which is peak, will be 46 degrees.
1: 46 degrees ang feels like tomorrow.
0: Oh?
2: The temperature will be around 36, but the feels like temperature will be 46 degrees from 1 to 3 p.m.
1: OMG. Malamang sa ano yan, ha? Malamang sa new territories yan, ha? So, kailangan na...
0: Mainit doon, ha? Tama-tama, sinabi ni Ana, kung mainit na ganyan, ha? Pek-pek short ang isuot nyo.
1: Ikaw na lang.
0: Ano? Sabi niya,
2: sabi dito, from 8 a.m. it will feel like 38 degrees na. Tapos from
1: 8 a.m.
2: From 10 a.m., 42.
1: Sanhi po ito ng bagyong dolphin, ano? Napapatungong...
2: It's crossing Japan right
1: Japan,
2: now.
1: Japan, and then it will pupunta ng China.
2: Yeah, it will slam into China. Around, I believe, 200,000 people have been evacuated in the southern part of Japan already. Malakas po yung ano na yun, yung typhoon.
1: Center winds yata is what?
2: 144 kilometers per hour, tapos yung gust niya 198 kilometers per hour.
0: Oy,
2: halatang ako yung nag-news kanina.
0: Yung isa kong amo, late na late kong magpasahod. Gaya ngayon, anong petsa na, wala pa sa account ko.
1: Huwag mo nang siputin. Amo ko pinapahiram niya gamit niya sa akin. Last Independence Day, pinahiram niya yung silver na necklace. Ah, kaya naman pala. Kaya pala naman.
0: Kaya yung silver na necklace sa employer mo
1: sa
0: ba yun?
1: Sa employer mo pala yun.
0: Kala ko sa iyo yun.
1: Kala ko tinubog eh. Sabi ganun eh, no? Tinubog eh, no?
0: Joke lang.
1: Tita Alpha talaga. Matindi to si Tita Alpha.
0: Kaya pala hindi pwede sa'yo, Tita Alpha. Lalo kang tumanda. Joke lang. Sorry mo yan, huwag mo nang gamitin.
1: Hindi daw bagay sa'yo, Tita Alpha. So ulitin lang po natin, ha. Tomorrow, highest temperature would be about 46.
2: Yung feels like.
1: Feels like would be 46. Mas matindi po yung feels like kesa sa ano, no?
2: Sa actual.
1: Sa actual itself na temperature. Temperatures would be 35 tomorrow.
2: 36.
1: 36. Nee, Sunday in 36 eh. I remember.
2: 35.
1: Pupusta sana.
2: Dapat mananalo. Sayang. Hindi ka pumusta.
1: Buti na lang, amo ko, alapake sa suot. Bigyan pa niya ako ng bag ko na Prada.
0: Wow.
1: Chanel Coach.
0: Wow, Chanel!
1: Tory Burch. Tita Kerry. Very happy siya pag nakikita niya gamit ko, bigay niya.
0: Wow!
1: Sige, ma, isang...
0: Meron akong kakilala dyan, ha? Okay. Kada pupunta yung employer sa, ano, sa UK, o kaya sa US, may binibigay sa kanya talagang, ano?
2: Tory Burch.
0: Mamahali na bag.
1: Ganun ba?
0: Minsan, wallet.
1: Wow.
0: Talaga lagi siyang merong, ano, branded na pasalubong sa employer.

0: Buti na lang yung binigay sa akin, binigay ko sa'yo.
1: Yung gusto ko ay Tita Kerry, pagka pumupunta dito, nagsha-shopping sa bahay niyo.
0: Sa bahay ko, daming, ang daming nakukuha niya sa akin eh.
1: Ginagawa niyong ano, shopping mall ata yung apartment niyo eh.
0: Ang pinakamahirap pa sa akin, kuha lang siya ng kuha. Akin na to ha, hindi mo naman gagamitin eh. Wala ka pang nasasabi. Akin na ito, hindi mo naman gagamitin. Paano ka makakasay ng...
2: Tutulungan no, lang kita kasi ayun, nga, di ba? Kailangan mo rin mag-alis ng mga gamit doon.
0: Bita mo? Yun ang pinakamahirap dyan. Nanakawang ka na. Yan yung tinatama mong robbery.
2: Ay, tinutulungan
0: lang. Teka muna, makinig ka muna, hindi pa ako tapos. Robbery with consent. Tapos ipagluluto mo pa siya.
3: Anak ng weting yan, oh.
0: Pagluluto mo pa siya. Tapos mag-i-insist pa yan. Pare, susunod, dapat itulutuin mo eh. Siya na nga yung papakainin mo, may request pa.
1: Ninakawan ka na.
2: Oy, si Tita Alpa, oh, binigyan ng coach bag na regalo ng manugang binigay sa ako. Wow!
3: Galing naman.
1: Coach.
2: Galing. Oo. Itindi, ha?
0: So tomorrow sa Saturday, umpisa na po ang kalbaryo natin. Dahil sobrang init in the next 4 days, eh, no?
1: 4 days.
0: All the yes. way till...
1: Wednesday, around Wednesday next week.
0: So, ingat po tayo, no? Lalo-lalo na yung mga lumalabas. At ako, feeling ko, if Sunday is going to be that high of a temperature, yung 36, wala muna hong, ano, Zumba.
1: Wala diba? Din magkaraoke.
0: Tsaka huwag na ho kayo magkaraoke. Baka, kasi yung init ng panahon, baka sa sobrang... Wala kayo sa tono, uminit yung kapitbahay niyo na katabi.
2: Oo, oh, yung ibang boss ulo? Sa lalabas oh. na inyo. Ha? Kaibang hangin.
0: Oo.
2: Ang joho niyan.
0: Oh, sabi naman ni ano, si Tita Mariget, sabi niya, iba amo ko, mamimigay ng damit. Pag makita niya na suot ko, sasabihin niya, pahiram naman niya, pahiram naman. Binigay na, hihiramin pa. Diba? Kaya minsan, ibalik ko na lang sa kanya. Hindi
2: ang
0: kasi...
2: Ang sarap jompal-jompalin ang amo mo.
0: Kasi ito yung ano eh, di ba? Yung question dyan kasi, minsan, hindi niya siya kasi nakikita eh, di ba? Nakasuot mo, nang suot ng iba.
2: Makakita niya yung bagay sa'yo.
0: Oo.
2: Di ba? Buti nang hiram. Hindi kinuha ka.
0: Oo. Di, buti hindi sinabi sa'yo, oh, you took that from my cabinet.
3: Ma'am, binigay mo sa akin ito eh.
2: Pero ingat po ha. Ingat palagi sa binibigay ng inyong employer.
0: Correct.
2: Please, jot it down. Iano po ninyo na this, ano, today, di ba? This time, ibinigay ng amo ko ito. At least document.
0: Para kay Tita Mariket, ito binigay ng amo ko. Next day, kinuha, binawi niya ho. Diyan po kami nagpapaalam. We'll see you again next ano, tomorrow pala.
1: Ako tomorrow.
0: I forgot. Sorry, baka papagalitan ako ng producer ko pag hindi ko siya...
2: Yes! You know.
0: Tomorrow, Sabado night, Sunog Pinoy. Maraming salamat po sa inyong lahat. You take care of yourself. We'll see you again next week. Dito lamang sa ating programa. Celebrating our 37 years. Dito lamang sa PTS Pinoy Tayo.
2: Pinoy Tayo, San Mai.
0: Bye!
2: Bye! Miss you, Hong Kong. Mama Chup Chup.

Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.